tie ebra abofo no eje etinye se o bofo jawasem menyini bebi amedre me ne misisi amede sisi ekwa meto me pakre bi ni ho me yire nso watwa bra ne nufu mu nsuo nyina ide na ebe ye den eh anope we hu bibi me se busumi nsie Ewurade adu me sha obo wo Yesu Kristo dim se busumi nsie kwa na wieye no wo be hunu bibi wo be tru bibi wo be hunu bibi wo be hunu bibi what say na sekeria se obofo no se ede na me di be hunu ifi se mabọ akura mabọ akokura na me yire nso abọ abrewa akokura ni abrewa eba se yohane ye akokura ni abrewa ba akokura ni abrewa ba na ne ho dendendi yohane ye wo yi odifo yohane ye obo yesu asi se wo ya akokura ni abrewa ba enye ne sister wo ya baba wa apuntia wo ya baba wa se sekeria ne na yiri mpo anu o mabo abrewa mpo e wo ba o ne ho odendia ene na me bom pa ye de ma wo bia wo nyemo akoba wo bia wo nyemo abrantie bia na yira fafuo ababa wo bia na yira fafuo ene anopa yi ewurade to me mo abofra na wo ba wo no wo ba wo odum bo enwosre dia kire wo nyametumi dia kire wo nyametumi dia kire wo ba wo nyansaba wo ba wo nyansaba in the name of Jesus wo dia kire bia Samre wa fafuro e bia wo ba bi enyam wo ba bi nyam wo ba ba ma bi ene ne yire nyam wo ba ba bi nyam wo na na bi nyam wo hu se wadamfo bia fafuro frɛ number ne sesia na menyina saa sɛ we sun stressa adom bi ma no number ne 0242502024 Se akokra ni abrewa etimi wo ba ne ho odene. Sakaria se mabokokra na me Elizabeth nso ababrewa.

Ogbe wa da na wote ho. Mama Elizabeth wote wa na asa wada. Mami amenya ko. Mami amenya ko si. Yesu sane ye okese bufumpa, efumpa. Bufumpa. Me na e prayer him.

abe dia se dia se dia sa abe wo hwe mo TikTok dia sa eye prophet hefa teni wo na na nyamie abe wuti wa na wada wo hwe mo TikTok

be my dawah. Ode gba sonya juma. Akon fo wonu pa bi am yo masase ni sue ni buga ko dojo juma. Nante ne baba onyi na sha wo sa. Ode ma na ho ode. Kusuku se mo juma sa mo ore se mo muda chi mani ko. Ya rufu obu ya se wo sha ni wadun de ma wo. Awo sa enya kese e wo mo so. Wo ya resafo. Mo mo aso bi te mo mu ofi.

Adwuma nkasa nkasa eda omani mo so me ni sisie. Ebie kwa mo 2020. Eya oyana. Tuwa woni ba break campaign so gidigidi bia no. Kwa sa me so mo ni unche ni ye kra. Especially presidential. Uche mo ni pa bia yi yo mo. Mo modi ndie, mo de krata ba bot. Ba che so mo

0: You are terminal.
1: You too.
0: So, how about you for Africa? Who drew me? Why? I said, hey, last stop,
1: Uncle Baby, whap him.
0: Meso baba mo ba sa ko ba bi die e ma
1: e ha o e
0: ma
1: e ha o
0: e
1: ha o e ha o
0: because mo ba problem wo am the 3 days to so
1: only time to so
0: problem wo am the 1 week na to so
1: 1 week na to so
0: problem wo am the 2 weeks na to so
1: 2 weeks na to so
0: e ti u ba mo na so u free mo na so ko ba bi a e si e ye ya obeka se me na me ya na se nipa no
1: hu do ye
0: o ba hu okay okay
1: you too
0: and the old time is happening
1: Oh, me so ya dey.
0: Abai wa bi okọ Roma oye chinyifo
1: Romani
0: kasa Roma
1: Roman de bi osin rozu
0: Roman mo
1: mere aduma shema
0: Roma ya so de omusunsuma de pa but u etole be unhia difo onim efom nim soro
1: kasa
0: tie unhia obi onim fom ani de
1: kasa nim onim soro
0: abai wa bi okọ Roma ana mi kunu jano
1: di kunu jano
0: ana bika tese maami u problem ni de odifo ba ko pe na o sawi obeti maboa o ya fe no bi for Africa Yabe ba dan sentiment pre ho nyu radio ni kura mfiri.
1: Debi.
0: Yabe ba ma wa waso atie
1: bi.
0: Tianie.
1: Ye ti o pa.
0: Wasi problem ho de ni po beti ma ya ni odi for Africa.
1: Africa pe.
0: Ana ba yo ne ba ye. Ebra o ba tro ni no, Awurade bo fo ne ba na wasi maame. De o ye wo no. Obe un koto dwom
1: pa.
0: O kwa so ne ba na so ko na so. Mi bo ne di nche ba da ne ntokwa na wasi ma pa ne. Ana so okay, me pese me ma wa wo de wani ko hu de o ye den.
1: O ye wo no.
0: Oye uno. Tia upesa ode. Yen first had answer na answer.
1: Yeti.
0: Yen tia yes.
1: Yeti.
0: Yen ne siye.
1: Yeti.
0: Odi for Africa kan ko no chanto.
1: Debe.
0: Okay.